atum yen mobro ho fo no wa hu ye mobo yen dima fo yen kama fo yen koma fo yen bua fo no wadi ako aboa yen na wadi yen aka akrati asifo ho wama yen kwa asombu ewo nanim na wadi nkwani ahodi ache yen ishranka ye

0: services. Ni achedi e bebre. Promo nisha si 15th April kwa 15th July 2026. Kao ho, ema ni mpao ho. Ishishe kakao ho. FDA achi e jidi inkratu yatu.
1: Jack Patabare vima nyaku.
2: Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Obia wadi ya tiyaro pa eni ya huya. Neso edwe numbea. Eye bimbiye bi.
1: Jack Patabare vima nyaku.
2: Wado! Wado!

adwuma bia na asɛ. Adwuma bia obeye bia na ye wadi taxi driver wo twika ne age. Titiri wo ye welcome pay akabusu minsia na ka na sɛ. Sales na emma ne age ka na firi wo nsam. Wo bon so wa bregu. Kɛ empegya ye biba.